negosyo of expande bo negosyo existente, empresaryo na kukier hasin ang soyo ng birong realidad por konta Riba Credits, kung microfinanciamento, training, e coaching.